Hello. Kumbawa. O genki desu ka? Thank you, thank you. Yokoso, irashaimasta.